kamang takut ay bukuk song tabong na besa bo tiyang sa resamong tabong na besa bo sabo ag message kalay ka pare pori na yun sabo tong sabo message kalay ka mo tabong na besa mo tabong besa bo tong ko mare hadok ni simi takuk sopon jora ni oro samong kana na mo sung zaka Nilima tei pohor bai re sabjak re sab. Hai ke takuk shopon khanadi or samon khana tok jang mani jora tokeni or samon. Sarak manlia or samon.

kabang ta khukte bukhuk song asa jotri khani ra samong khana ra jaka je ta khuk te bukhuk song ne ra samong no tini khana ra jaka no no pipeline hamai te je ni ra samong khana ra jak liya tini jora krin bagi ne no no bagi belai khana na kar mong sano nong thani phane patna ko ra samong no khana nan chai tung nai tabung ne be sabo tong nai na tok hekwa ba thum no em ni simi dadak sida ko na tok no khana ra jani hake amun ya kulo tong nai dal bidal penda abunja gula tongnai norokni hamjak manchi ni khatungma panda norok phun khalaine norokni khana tok jangma ra samongna norok khanai banai hake logi tongi

duri saton jaging nai. Seng siwo, saimano je cengkai basia da. Si tu tu ni onggo. Kamang takut tebo kusong. Amun bagi ni akok saja kena ajar awo. Si tu tu no, tamu je garis calung nai rawa, plan calung nai box siya di ba. Saimano je, amanda bado. America wa thangi tong mane je plane jephor ran wen chimi kasaka kasamanja gulo no thangmale able bike lai khable borok chalu gui phe diba chalu na ringa diba baluk jak borok chalu belai se experience gana hai pano che deramo kalai phurung ka ke to ni jago to krible abun bagir o deramo Kakna ni bagi no akok saja kana. Teka sangkang ke tu ibar mani. Tu ibar maya. Tabung hai toh pakai biris kerine ajar arogo. Wah, kongsar wune awa kongsar tu waro mune parang cak nairo. Kalai thangkang ke tu yo kosugin thang mano. Tabung hai tu ithena buya. Tapi speed kaham no tong na. Ada ramu ngok ni, ya kang nan bagi no, aku saja kena. Kamang takut tak bukuk sum? Dal bidal kok tebo salai nai. Abon sekarang, orang zaman.

0: kathang rainoshri manok kachara tone tini nongano kokrede nung langma tongchang ano logire nai hine
1: aw angono kokrika ang thya sakna nono lokire